Dimana kaže Karin sa raskrna ko karet krna bashin ko spraz yeni ko lesri yeni fini basu da je chova ya proje ya ko safara chalda ya ya ko paris ka hale be ish bu ko bashtir krna ra ushari enda da be despekerin.